dupe a dupe ni a tun bebe ba ti n bebe la tun dupe ba ti n rawo ebe la so pe se ba ti n dupe pe se la tun rawo ebe fun mi olohun oba to lore lodo olohun oba la anu olohun oba to je wi pe ore to ba se fe gbon odi tabu olodwo latodo e odo obi ni no je ki se tegbon tin ba pada de ki n wa se taburo mi o le para mi o si lodo olohun oba to n sere fun gbogbo eda lasiko kan na nigbati a laarin kadiju nkala egbele muku eda lori regba lowo olohun lara awon to tin rire gba lowo olohun to n dupe ade to hun mo na ise o la mo un daya fore te se lori iwa lori omo lori oko lori aya lori ile ise lori ibi gbogbo lori ibi itaja lori ile iwe ibi ta tin sise wa kaakiri a ma so pe ise ojo tuntun tun le ni oba ogbagba to n faye gba wa gbani gbani ti gbani nibi ogun gbele oba mi ti gbayan nigba ti o si wahala oba mi ti gbere fun ni nigba te eyan o expect oba ti sakoyo fun ni nigba te wu ba le gongongon olohun oba a ma dupe aso pe ise o atun mo pe wa laaro tun ni ojo keta din logbon 27th July 2026 ojo monday bayi le ni ojo aje le ni temi teyin gbogbo wa patapata o a lo layo a bo layo a si tun ri aje seun re loruko oga agba le ise radio nigeria eka ti ipinle eko akiwa pe akojumo re loruko oga wa biola peter si le ise radio 1103.5 fm akiwa wi pe ba ti ji loni ta fe ma lo ototo na lona onikaluku wa ona teyin banto temi banto olohun oba to n pire kaakiri laibere kini course ye laibere kini business ye laibere pe layin wo lo wa odo gata ba de no ma ni kini what it you read what is your discipline olohun oba ti o ni bere yen ko to yabukun luyan dakun dabo ojo tutun le ni ojo aje ni je arajish jeun je ariti wa se yabukun lu wa ni gbogbo ona to ba wu ka to loni ati ni gbogbo ojo aye wa e ka aro ma e ka aro sa e ka aro gbogbo eyin lolufe ikan ni 103.5 fm lati ki wa pe apojumo re to ni tumo wa ojumo alayo ojumo pe ojumo odunun na ni o je fe ni kokan wa e ka aro ade to hun oluwole loruko mi

palẹ awon iwe iroyin lati ede oyinbo si ede yoruba to munadoko ilu mo ka ni wa ti leto ko lo tin gbo wa gbogbo oja ti e ba ko lowo lori eto wa warawara ni o ta.

0: Abiti Abade Abala Agbeyewo nti Agbeyewo ni aro otoni ohun na ni awon ile to je bi pe ajo to moju to ki alaafia o wa lori ile teko teko pari ile teko teko daada awon ile to je dukiya ti yin ti joba mo pe todo ti yin ni sugbon yin te ni nkan yin te wa nwo oniran to fe de geremiti to fe lewu to fe da awon eleyi ti gbogbo nkan lo ni ofin teko lona ti oto lai gbawe lai bere ase ki won so fun yin pe o ya go ahead aye laye kan teyan le ji laaro ko ni mo fe kole baba mi aye laye kan teyan le ni ile ti mo ra yi e fi ko ni bayi aye laye ta tun wa wa to je wi pe e le da owo wu yes eyin le rale eyin le la cement legbo eyin le la cement legbo sise sibe sibe e gboro tele awon ofin eto ilana ikole ni pinle yi awon le te ile te ra te kun fin le nbe tawon eyan le ma soba ki won ma sosan ijoba ipinle ko ni won ti ti ogun abi lagbegbe ijoba bile ikeja won ti ti bi ogun se kan ni ke ma wait won ni abi ke tete taramora lati ma je ki todo yin o wa ni sisopa abi lile pa bi awon yi ti owo ti bayi oju wo le fi wo ta ba de agbe apa abe asiju opo
1: kale
0: teyin na te si ba wa da si
1: je ti wa gbo nipinle taraba ni ajo to ngbogun ti ka ma pa ka ma ko won yanrin lona ti o to ka ma ko dukija to nbe ninu ile lona ti o to owo ti ba awon eyan
0: so pe
1: alumoni inu ile owo ti ba won ogun ninu awon afurasi to je pe illegal miners ni won alumoni inu ile ni won ko lona ti o to la bere ase lowo ijoba ipinle taraba alaga tax force ti won gbe kale fun igbogun ti ohun yen sp emmanuel jamiu ohun lo so dimo fun awon oniroyin nigba to nba won soro nilu jalingo jamiu ba won oniroyin soro ni jalingo
0: okay
1: o la won afurasi ohun
0: equation to balance
1: to balance ni o wa ni pe owo ti ba won pe won ti e bikita fun enikeni won ni lowo ta wa yi won ti ko won lo si ile ise olopa o won ni arin aju lo po ninu won awon oba yi je lo po ninu won awon eniyan na to je pe won kin so mo ilu atohun bo ni wa atohun rin won ni won to je pe won bikita fun enikeni won awon tax force na won ti wa ko won bayi won si ti ko won si odo awon iso agbofiro ko fi oro wa won ni enu
0: o da nje ti gbo amu akori iroyin yi lekan o ko to di pe awa wonu iroyin ninu we iroyin the punch to jade laaro tuni ijoba apapo orilede Nigeria ni won ni abe tin wi la ngbo tori bi pe eyin omo oni sukun ko bi e lohun omo be na labi amo tun wa ni gbekun omo e ko hun o ma ta ti were o ijoba apapo orilede Nigeria ni yes agbo wa we had you we had you very very clearly ninu we iroyin the punch to jade laaro tuni na ni won tin soro pe allowance fa won ti won je awon osise ni fafiti lorile de Nigeria olodun je o kale kokako bo ba tun wa to wa lowo ko tun wa pe lowo wa ka tun ri ka fi se nkan re won ni allowance won ibi ti won ye pin si tele tele screwdriver ti wa ti won o to fi yi sowo oke nde ti gbo ninu iwe iroyin the nation eyi je n lo sinu iwe iroyin Nigerian Tribune eni gbagbo ninu mi wipe te ba shati leyin ti n ba de ipo are ko si nkankan gbogbo nkan ni o lo bo ti to bo ti ye ati wipe awon obi kan to je wipe o kan si oju ona owo n gba be da jade bi igba ogbara iba ma ya lotun ko tun ma ya sapa osi ti koto ko to po won ni gbogbo e laadi.

0: mori dele la yu atalafia awon be ba ti ra awon to ni jamba to wa nse awari asan onu dani kini kan lo le mi igba kan ko baba asasun kini kan ora ni won bi se butter iwo ko lo salai bubu e fun wa siwo ni kan lo kokko gba be koja lo to onu uda amo iwo na wa jeje se jeje wa ka jeje wa ka jeje wa ka jeje wa ka jeje wa ka jeje wa ka jeje wa ka jeje o ile ise radio 103.5 le tin gbo mi e ti mo pe eto yi ko se da se ni tori pe enikan yin ja wa de olohun ba nikan lo ba to ri ilu lo to e ma gbagbe ologini to gori aja ni yo pe oju tole oju toko amo bi oju e ba ri mo ni awon kan be ngboro ti won ri gbogbo to nsele e da kun bule wa ni asiko ta wa yi ojo aje monday ojo keta di logbon osu keje odun 2026 e da kun bo e wa laaro yi nbo e gba koja kini te nri latoju fesi abc yin nibi isowo yin ibole wa te ti sakesi pe kan ba isele lowo lowo mr pilot oko oloku sona ona o ni osun ti o je ka won yan koja gbogbo eleyi la ma jo yanju ni kia kia oya 0818150 9290 0818150 9290 ni number yen 0818150 9290 0818150 9290 ni number yen gbogbo te ba wa awon to ba nda yin laamu lawon oju popo wa oko kan be o da bi apere e mo ti mo se ni nse ni mo ya aworan awa kokon ni fe re ni ose to koja mo se ma ju sori Facebook Ade Olu Okwari Pilot Mr Pilot on Facebook we ma re
1: hello
0: yes sir e ma ku iya leta o
1: hello
0: oruko yin o nbo le tin pe sir Lekki face one ba gbogbo Lekki face one ba ise kile sha case loju gbogbo sokan lo sokan bo ko si wahala kankan
1: ko si odun ona ni da mu wa o
0: ami ise wo le yin se lagbegbe Lekki e baba
1: Abo
0: mo nile ni ni
1: yo
0: o mo nile Lekki champion ni loju agbo enu ori won wa nbe enu won nbe o Ami baba e ku se o se gbogbo Lekki lo
1: e ku eto
0: yes sir yes sir
1: o le ku la ka yin o
0: ami ateyin lo baba e se sir
1: eh
0: o se mu 0818150 9290 koda eni ba mi soro lori whatsapp lori number yen ba kan na 0818150 9290 Eli ba mi soro lori number yen 0818150 9290 oni moto pelu omo yen Ade Oluwa Ade Folarin Okun Ade Mr Pilot ijoba worldwide lori ikanni 103.5 radio 1 ile se radio Nigeria na le tin gbo mi gbogbo bi te ba wa e lanfani ati pe lati salaye un toju yin ba ri loju popo lasiko ta wa yi abi awon kan wa te mo to nda yin laamu lati wonu adugbo yin ni lati jade ladugbo yin ni o gbogbo ele ma lanfani ati pe lati so e ma ku yale ta o e ku yale ta o hello e ma ku yale ta sa oruko yin sa o hello
1: hello sa
0: oruko yin sa e ka ro sa
1: oruko bi ni prefo
0: a ki yin o Kera sa. Akin sa. Eh, o da bi gba to pe afefe call yen ko senu re laarin yen. O da, ko si wahala. Eh, e je ka tesu aju 0818150 9290 0818150 9290 ni number ti an lo. Hello. Hello. Yes, I'm going, sir. Hello. Yes, I'm going, sir. I'm going, you.
1: Hello.
0: I'm going, Dada, sir. I'm going, Dada, I'm going, you know, go, dear, dear. To the alone.

0: Eka abo pada. Ewa gbo o. Awa oma. Gbogbo awa oma. Ti ta won baba awa n pariwo. Ton pariwo fun wa awon o marina daada. Awon o marina daada. Se loju npa ton wa mi poroporo. E ma je ko ro won osu yin. E mu won wa si le ise osula aba. Eyin na o ni fa isan lo ba. Omo re ni o gbeyin awa na o. Baba to jiya nitori wa. Mama to jiya nitori wa. Won o mo gbodo di tan wole. Abi looto e ti gbiyanju o. E ti sare sotun sare sosi. Sugbon beyin o ba ti debi ti Olorun ba bi o ti de gbiyanju re lade. Bi igba ti o gbiyanju ni. Ile ise Osula Aba Eye Solution. Ibe ni ke lo o. O da mi loju pe te ba debe. Olorun oba mi o de gbiyanju yen lade. Won foju won ri na kedere ta mo na o fi alaafia lule aye. Ke eyan o fe jeun. Kori na ri n to fe je. Abi ka lejo o wole. Ka tete meni to wole. Olorun mo se wa laja wole kabi ta mo wa so pe kabiru ka abo. Ti kabiru o wole ta wa mewure iwure jade. Ai loju lo nje ki agbalagba o si ranran laisun toju o ba fo ese oni sina ai se dede oju lo me eyan sese ma fowo pa ogiri ko to rin ai se dede oju lo mu eniyan jasi ko to jasi gegele eniyan to lohun ba mi ba kadara pe anada nu won dopin lori oju won to nyo won lenu lo lohun ba mi o ke ma ndari lo sile itoju oju Osula Aba Eye Solution opo olohun oba mi la won dibun o opo olohun ni won ba duro be sire awon o kin fara pamo je eyan niya lori ododo ni won gbele ise won le lori ta ba npe won ni sehu ninu alagbo nile yi gausu samani ta wa yi ninu awon ti won sise itoju won to be won to ju be lo se iroyin ile ise Osula Aba Eye Solution ko ti de se ti gbo ti yin ni abe mo gbo tantan ti won polongo won lori radio ka ka kiri ipo airina kawete wa yi airina ka bible e le ka qurani ko tu le yin wo oju yi o wa njo gegele omo lo sese n fa elomi ni tete ko to le jade so tipe lo ti le ti wa lenu e agbo sese bere e dakun e farabale ke gbo number yi eyin e pe number yi o awon lolohun oba miran gege bi olugbala fun gbogbo awon to ba larun oju oya e mo ba iroke eko number un kale bayi 0915 7 5 8 9 0 1 6 0 9 1 5 7 5 8 9 0 1 6 tabi kepe 0703 8 6 1 5 1 6 8 0703 8 6 1 5 1 6 8 number baba osula no baba osula lo so wi pe ti awon ba si nbe laye ta won nbe loke ipe ko se ni ti o mo fi go soju ko to le di pe yo mo ri we ka tabi ko to te computer e mo fi go soju ka we e mo fi go soju ka bible ki je ki eniyan mura si ohun to nyo lenu ninu oju e wo ohun to nyo ni lenu ninu oju la ba moju to ka eje a ka fi go sile e wo eje n tu baba sile eyin ke wa gbo pere pere oro lenu won oya e ku kale
1: filati ati pari wo lojo to ti pe pe won bo won bo
2: won ti je o
1: baba gangan le mo ba ti o ma da
2: go gbe ni olohun
1: isoro e yi ke yi ti ko ju iriran da
2: yana o ti pe ka bo se se bere
1: ati nawo nawo o ti su yi e ti fe gba kamu
2: o ma ni gba kamu aburu
1: chronic infection lo njo wa lenu to ti wa je konerun
2: to se akoba foju wa
1: bi ati sayewo
2: won ni apoju suga ni o je ko tu wo clear
1: ona meta ta ti soro du le gba wa
2: ni baba osula le wi akegbo fun to fi le koju e
1: goro lenu baba osula gangan
2: tori enu olofa lati gba mo ta o
3: to nje mo tun ki gbogbo eti to lanfani ati gbo wa pe a ku dede akoko yi a kan se eto ni latodo baba wa olawale osu olale ti gbogbo aye mo si osula haba eh baba ki won o le mo pe eyin gangan le wa legbe mi e daruko yin fun amo Nigeria
4: e ku dede asiko yi o ni bi gbogbo te ba tin gbo wa oruko temi ni olawale osu olale alase ile ise osula haba
3: baba ejen bere bayi ki gan la won apere te eyan le ri ti o fi mo pe o ye ko won moju to oju ti fi riran lagu ara
4: ese atokun te eyan ba tin ri bi oye te eyan ri kurukuru ta nwo koto to njo gegele ta den tin bo lookan ta doju won momo gbogbo igba le mo wa mi loju poroporo gbogbo igba loju elomi ma se pin bi funfun lelomi ma nri o ye ka tete ma ki sara pe ipe ninja kan tin sele si riran wa niyan
3: se mo wi pe be yan ba fe lowo oju ni o fi rin ajo ti o fi do lowo laye be yan ba lowo ti o fe ko lo le oju ni o fi ma toju owo to ni o tun mo se pe oju la ba kokko moju to lagu ara baba ogbon wo le nda si bo le se nse to je pe awon ti won wa sodo yin ti won ba iran lowo lori aisan ati awon nkan to le ma koju lagu ara nipa iriran ona wo le ngba ogbon wo le nda si
4: ese atokun oro wa da be npe nkan ti olohun ba ti yonu si te n ba tun wa fi dara se lo ma nda bi dan o se ri agbekale ile ise wa yi agbekale lori ododo lori kafewe ati bose itoju isoro tin koju iriran eda yi baba olohun fi fun wa tenu ko o tete bolu ko
3: o kin to gba yin la lejo lori eto yi emi fura mi ti se wadi daada baba pe e ba fe foju kan yin bo won se le ri
5: head office wa wa ni ilu ikorodu e bo le ni agric bus stop e so pe n lo si asolo ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 ebe ero sula aba nbe atun wa ni ladipo bus stop ni ikeja long losodi ni bi bridge elese yen erin siwaju e ri majok filling station te ba ti debe shopping complex to wa legbe re magnet shopping complex magnet shopping complex e wonu re e bere osula haba nbe eyin ti sagam te ba ti de ilaye roundabout e wo inu haki won yen ti won ko ilaye si gadagba e wo be ni waju CAC church e bere osula haba nbe
3: elomi itiju ni ojo jade itiju pe ti aduru mi san gbodo gbo pe mo nwa ogun oju ka ki abi mi oriran daada baba imaran wo le ni furu awon eyan be
4: ibaran mi fun iru eyan be yen ni pe won ni ami mara ki npe loruko aisan je tu mi sita ki nfi on sile on loruko re keji nti ba nse eyan te nba fi mara won to won o fe ko fohun sile niyan e tete be se ngbo e mo fi gbalado la e mo bo lori ise iwosan ibile olohun lo fi ran wa o
3: baba ki la won asiri ti baba yi lo tori pe ki n to mo yin ni mo tin gburo yin osula aba osula aba papa julo lori itoro olojude nipa pe keyan oriran kedere tabi to ba je bi eni pe iriran eyan oja gerege ko kilea boye lo mi en to ba sumo ko ni ri afi ti an ba mu jina si isowo wa ko elomi tori pe ko riran ni ojo wa ko mo to fi gba driver elomi ranso ranso nti o je ko sise re mo ni pe oju yen ko sise bo se ko sise iyen be o baba se ajogun ba ni abeyin na lo ko
4: ese atokun se ri ise itoju oju ni lana ti bile ati awon aisan mi to nfa sababi re ajogun ba ni o ise egbon baba temi ni nigba na lo mu gbo wa lo ma wo wa a ro pe won fi ya je wa nigba na ni
3: ba kan ran yin se
4: se wa ri iba ti a wa bere tin se ise yi ta wa ba dara kekere a wa dabidan nigba ila to wa mo yi pe ase o da keyin o farabale atoda ke yin o joko tagba
3: baba e je nbere bayi tori opolopo na fe bere lowo yin pe igbagbo opolopo ni pe teyan ba fe lo soju o lati kan sinu oju ṣugbọn ngba mo dele ise yin mo ri pe gbogbo n te se kale fun itoju oju yi ko si ti won kan soju nbe mimu ati lilo ni
4: eseun te ba re lomi to ba pe wa baba awon ti lo ta won bi kan o se se pe ta won ba dodo yin won ka kini sa won loju ni awa la won wa so fun e pe e lo fokan bale ni ile ise ti wa o gbogbo ewe ati gbo ta nlo se itoju oju ẹnu báyìí lẹ ti gbà lo ẹ sì máa wá fìlì ẹ lójú. Gbogbo àwọn egbòogi tá a fi ń se ìtọ́jú ojú àti àwọn àìsàn tó lè fa sábàbí ẹ níléeṣẹ́ wa lílò ni sẹ́nu.
3: Kì í ṣe pé wọ́n kàn sójú àṣírí kan nìyẹn o. Bàbá ó túmọ̀ sí pé òótọ́ lọ̀rọ̀ táwọn oníwàádìí tí wọ́n ṣe pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń ti ń dààyàn láàmú nínú ojú àti inú lọ́hùn lọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń wá jíjẹ mímu ẹlòmíì ó wà lára tó ṣokùnfà ti ń dààmú rẹ̀ lójú. Bàbá wa níṣẹ́jú kan tó kù yìí àwọn èèyàn lóríṣiríṣi ló wà bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé tí wọ́n báyìí tí ì ti gbòbọ ojú wọn lè kàwé. Arábìnrin kan tó wá sọ́dọ̀ yín tó jẹ́ pé ó lóun ti ń lo ìgò láti bí ọdún bíi mẹ́fà ṣùgbọ́n ṣe tóun wá tóun lo àwọn egbòogi yín òun jùgò lẹ̀ fáṣán kinní èyí tí wọ́n fi ń ṣe oge nìkan nílò báyìí.
4: Bàbá tẹ rí abala ibi tẹ dùn mo tún fẹ́ sí àwọn èèyàn wa ní làákàyè nílé. Ṣé rí èèyàn tí ojú bá ń yọ lẹ́nu tó ń súré lọ rèé gbàgò ọ́ dàbí ẹni pé èèyàn ń gbìyànjú àti fún wàhálà síwájú ni o. Torí tẹ bá lọ bá wọn tẹ complain pé nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ nínú ojú yín wọ́n á fún yín nígò kan.
3: Wọ́n fún yín nígò.
4: Tẹ bá tún padà lọ wọ́n á tún mú gò yẹn wọ́n á tún change ẹ̀ fún yín.
3: Ok wọ́n máa pààrọ̀ gò.
4: Bẹ́ẹ̀ni atọ́kùn ṣe wá rí gbà tí ojú bá wá kọ ṣẹ́ tí ò rí na mọ́ rárá. Kò wá sí júpítà ìgò kí ni mo wí atọ́kùn.
3: Bẹ́ẹ̀ bógò yẹn ṣe lè lágbára tó.
4: Tó lè wá
3: fi sójú.
4: Tó lè mú ìmọ́lẹ̀ wá sí ojú tí ò rí nǹkan kan mọ́.
5: Ṣé ti ẹni tó lòun lọ sílùú òyìnbó lọ ṣe ìtọ́jú ojú ń bẹ̀ tó padà dé Nàìjíríà wá ń bí odidi ọdún mẹ́wàá gbáko ló fi ń rí kùrukùru tó sì wá sí iléeṣẹ́ wa tí ò lòdù ewé àti gbò lọ́lọ́dọ̀ wa tọ́lọ́run sì ṣe yanu.
3: Bàbá eléyìí báyìí ọjọ́ yàn lójú pé egbòogi téèyàn lè papọ̀ mọ́ra wọn tí ó sì lọ mọ́ tọ́jú ojú láìsí pé èèyàn kan sójú ìyàlẹ́nu ńlá gbáà ni onílẹ̀ Yorùbá Yorùbá à ń gbìyànjú o. Bàbá kí n tó yọ̀ǹda yín ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí wọ́n lè pè yín sí 070-38-51-68. Bàbá irú àwọn àìsàn wo ló lè ṣokùnfà ìṣòro ojú? A mọ̀ pé iṣẹ́ àbínibí yín ni tẹ̀jọ̀gùn bá àjẹbíni lọ́dọ̀ tí yín irú àwọn àìsàn wo ló lè mọ ṣokùnfà ẹ̀.
4: Ẹ ṣe atọ́kùn. Èmi a máa sọ wípé ẹni tó bá mọ̀ kó o ní ìmọ̀ láti ṣe ìtọ́jú ìṣòro tó ń kojú ìrìn rẹ̀ dá tí ò bá ní ìmọ̀ lórí àwọn àìsàn kọ̀ọ̀kan tó lè fa sábàbí rẹ̀ olúwa rẹ̀ ò mọ nǹkan kan o.
3: Bàbá ẹ bá a dárúkọ bíi mẹ́ta ń bẹ̀ a mọ̀ pé ó pọ̀ tó lè máa ṣokùnfà irú àwọn àìsàn bẹ́ẹ̀.
4: Ẹ ṣe atọ́kùn. Àpọ̀jù ṣúgà wọ́n jẹ́ àkọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì téèyàn bá ní chronic infection rí ó lè ṣe okùnfà ìṣòro tó ń kojú ìrìn rẹ̀ dá paríparí rẹ̀ ni ò gbólógbò akọ náà.
3: Ó túmọ̀ sí pé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn olórí àwọn okùnfà tó lè fà á kéèyàn má ríran dáadáa ni.
4: Bẹ́ẹ̀ni atọ́kùn.
3: Ẹ sọ̀rọ̀ àpọ̀jù ṣúgà lẹ́ẹ̀kan. Tí èèyàn bá ń ṣàkíyèsí àpọ̀jù ṣúgà lágọ̀ọ́ ara, ọ̀nà wo ló fi lè gbà pé òun ti ní àpọ̀jù ṣúgà? Irú àwọn ara àpẹẹrẹ wo ni wọ́n máa rí?
4: Ẹ ṣe atọ́kùn. Ìbéèrè tẹ́ ẹ béèrè lọ́wọ́ mi yìí, ìbéèrè tó kẹnú ni o. Tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ ikú ń bọ́ mọ́ rìn ọmọ ò tètè fura, àpọ̀jù ṣúgà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Kò ní mú wa o, kò ní mọ́mọ wa o. Gbogbo àwọn tó ti mú Ọlọ́run lọ́jọ́ òní bá ń tún wọn lẹ̀. Tí èèyàn bá ní àpọ̀jù ṣúgà á dàbí ẹni pé ayé ń ṣe olúwa rẹ̀ ni. Ẹ̀rẹ́ lómi kọ́ọ̀bù omi kan ló mu bíi mẹ́fà ni ó fi ṣẹ̀yọ́ ẹ̀ padà. Bó ṣe ń mumi bẹ́ẹ̀ lọ́nà ọ̀fun rẹ̀ ń dry. Bẹ́ẹ̀ bá ti rí èèyàn tó ní àpọ̀jù ṣúgà, àpọ̀jù ṣúgà yìí ló máa ń siwájú tí ìfúnpá èèyàn tí ó fi bẹ̀rẹ̀ sí ń ga, tí ìfúnpá bá ti wá ga tó já scale, ẹ máa wá rí ẹni bẹ́ẹ̀ tán bá jù
6: nkan le gbi aya won asa dede ja se ri elomi ti suga e ba ti lo to ti bo to ti wo inu isan ara won a wa je ko bere si ma re gbogbo isan ara wa re elomi wa gbese lele a bere si ntan mo irunbuso meji a di wahala elomi to ba gbese lele bayi to ba fe gbese a da be pe won de block mo won ni badi ni ti suga ba poju ninu ara keje eyan orun sun ti suga ba poju ninu ara on lo man si waju to ma mu ki elomi ko la oju le ti won ni ri nkan kan mara
7: baba wa esoro nipa chronic infection iyen aisan arun teyan ko latara ibalopo akọ na nko te menu bale kan to ba ye pe to ba nse yan lagu ara o le fe sokun fa ri na dede
6: ese atokun e je ka kokko bere latori chronic infection ten so yen tori pe awon ti nkan won yin se won yi tete ke sara ko to wa joba lodokun esa teyan ba ni chronic infection won le kokko ma ri ru awon apere won yi isokunrin isobirin oju ara le kokko ma yun wa ki nkan kan ma jade wa latoju ara ti o te wa lorun binu se nkun burugbo be ni ara ama gbona ara ma ta elomi lai fi atapara to ba wa lo to bo to wonu eje a wa lo di kokoro abejeje gbogbo ibi to ba wa wode ninu agwara a wa ma fun be ni wahala se wa ri chronic infection ta nso yi o na lo bi akọ narun te ba n gbo ogologo akọ narun nbi kan lo ti bere se ri ogologo akọ narun ta nso yen te ba ri elomi ti narun ba gba won mu anu olohun o se yin fun won te elomi ba n bera bayi ti ba yun ra bayi ni bus stop ko ti ni fe wo boye nikan kan wo afoku go npe la elomi to ba de bus stop njo ba ka won lara de tan ba n tin bera kura kura bayi mu o ti e ni mo pe ibuto ko la won wa iwo ogbologo akọ narun yi ni ma wo si yan loju ti ma wa ba oju je awon baba wo ojo won ni gbagbo pe eni ton pa fe se itoju isoro tin koju irin eda ti o ba mo nipa ogun kan to le koju ogbologo akọ narun oni to won o mo nkan kan o ke yan wu ti gbongbo ti gbongbo nitori pe ese kan ki dede se atokun won ni ekun lo ba ikun wa gbogbo ti n sele si iriran eda o nibi ti gbongbo re ti bere baba wa wu gbongbo re yoo dabi en pe eyan n ke igi lori ko mu tegbotegbonu nti ma wa fanu wa re lomi won ti lo se oju bi emeji bi emeta eje a bi won lere ki ni idi re ti won se fi n pada sibe mo wu n ti n se won tegbotegbo ni eyi to wa loju nikan ni won mu nile ise osula aba nbe la ti n wu gbogbo isoro ti n koju iriran eda ati gbogbo awon aisan to n fa saba bi e tegbotegbo te wa ni gburo re mo gbogbo ti n je tolorun
8: tun leleyi o lati ile ise osula aba osula extra bitter lo n je gbomo kekere tabagbalagba ba n je todun todun afi ke ya lo ni osula extra bitter ninu ile o eyin te fe kara yin to wuwo ko fuye e fe oribo lowo igbanse to le koko to nfun ni ni tia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula extra bitters gbogbo idoti to ti di sinu isan ara wa ti ko je ko mi ara ati eje ko rin lo ti bi to nilo eje to wa fa kapa wo ma wuwo kese wo ma wuwo irin die larin awa migule gule elomi agbese lele se lo dabi pe won te nylon male ati bere ndogun ati naro ndi wahala se lo dabi pe won de block ma elomi ni badi osula extra bitter ni ke ma lu o ma nre wa tenu tenu ogbologo infection to wa ninu eje gbogbo elosula extra bitter o fodanu ka wa moribo lowo ara yiyun ara tita owo ati ese to ngban riri ogbologo kokoro inu eje olojo pepe to nba agbo ara wa wo ya ija gbogbo elosula extra bitter kaju e eti yin to npariwo nkan to le mo wa lona fun to nse bi kapo ta o de ripo isan ara wa to nfa ni sodan idan omokunrin ti ko le se ojuse lodo yawo e osula extra bitter ni ke lo o fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa danu kaye saroye apariro ese riro orunkun ati gbogbo bi to ndun wa ninu ara ta tin nawo nawo si inu wa to nkun gburugbo eyo yin to npo lapoju gbigbin lelomi ngbin kin ki won to le to eyu elomi ama wa sere sere osula extra bitter ni gbogbo awon eniyan pataki nlo ti alaafia won fin je pepe o e wa gba o akiyesi kan pataki re te ba ti ra won kan ninu oja tabi ni bikibi ti won gbe speaker sile to npariwo ogun ile ise osula aba awa ko la ran won ni se o gbogbo isan ara to ti duku te ba nlo osula extra bitter gbogbo re lo ma bo sipo osula extra bitter ojulowo egbogi di ajisan ni awon ibi ti e ti le ri osula beta osula extra beta ni won yi
5: head office wa wa ni ilu ikorodu e bo le ni agric bus stop e so pe nlo si asolo ile epo to doju pa asolo bus stop yen street to wa legbe re odo arawa street number 30 e beere osula aba nbe atun wa ni ladipo bus stop ni ikeja long losodi ni bi bridge elese yen erin siwaju eri majok filling station te ba ti debe shopping complex to wa legbe re magnet shopping complex magnet shopping complex e wonu re e beere osula aba nbe eyin ti sagam te ba ti de ilaye roundabout ewo inu haki won yen ti won ko ilaye si gadagba ewo be niwaju CAC church ebe rosula aba nbe
9: e le pe wa sori ero ibani soro yi o 070-38-61-51-68 WhatsApp number 1
10: nasi ni. A o ni fa isan lo gba o.

0: jollof and time. Mama,
1: Radio 1103.5 FM lewa ki e ma yi kuro e ku asale sa e ku asale ma e ku asale gbogbo eyin ara ile gbogbo eyin omo e ma ku asale e kaabo eh e ti wa lolide e kaabo gbogbo eyin te wa ni e body to ye pe eyin o sinle ni gbogbo igba e se pada de e ti ri mommy e ti ri daddy e ti ri gbogbo aburo e ti rawo egbon yin e kaabo se gbogbo eyin lo daada e pinle e se kawe yin daada eh se yes do mu ti o ba ti mu yes do pin e sa ajo tori olodun eyi te wa le e ba ran ma ka ni were were were eyi to ba ye ke tun se e ba tun se ki gbogbo e ko ba le ma lo ni daada e pe le eh pe le kabo e kabo e kabo se o se n to ba injan lewe won ba injan ti o ba ti da injan ko si wahala e ti ja ba ti wa e titi ke ba wa pe awon oluko yin ke de pe mommy ati daddy ke so fun won pe eyin ati lagbaja lejo nija o ko ba le tete ba yin pare tori te ba pada lo sile iwe ti ba tun gbo pe nja ko ni da eh ni mama jo ma foju gidi do bo ra yin eyin te ti re tele wa re mo nyo foju mu to 103.5 FM asha ti se nibi ti a ti wo kini nkan to sele ladugbo temi to sele ladugbo ti yin kini nkan ta n gbe se kila mo nipa ibi ta ti wa gongo kila mo nipa ile wa kila mo nipa odede wa kide a mo nipa nkan ta won agbagba so kini awa gan de ba abi ti won so fun wa nipa ilu wa ile wa asa wa ise wa ta mo ta de le so pe nkan ba e pato ni nkan ti won se ni odo ti temi ti mo le fe ki gbogbo eyan ko gbo ki gbogbo eyan ko mo pe asa wa re ise wa re 103.5 FM to ni asa le yi mo ni alejo pataki pataki ni ori ago awon na ni baba baba mi atata baba Mutiu Abubakar we awon ni won wa ni ibi ni asale awon ni o ma so fun wa o pe ah omo bi bayi le mi o asa wa nkan ti mo mo nipa ilu mi agbegbe mi ohun lele yo 103.5 FM hello sir e ka le sa o
2: hello
1: yalla e ka baba mi o e ku jo meji meta o gbogbo le nko o Ejo, sir. Eba daruko yin

0: pa aja o le ti ton pa aja e si re no se so pe odun
1: ko wa si pe ah eh o ge bi lesson bayi pe ara o lesson eh kristeni mi o musulumi mi o ro o mi o gbodo jade lo sibe lati lo wo se o se o load sha
0: wa na la jo ma se gbogbo ara jo ma se papo
1: so ko se pe ayi kini kan se egbe ko nse pe a nse ebo abi a nso etutu a ko nso odun ni
0: o din go to ni awon ijito ma se o ma ti won fun ma pa jaye so de ni bi ko ton ma pa si oju ko ton ma pa si
1: eso ah baba wa abelu Abubakari abi mori mu dada mori oruko yen mu dada o ti e ma oruko yen ma ndun lenu mori mu dada eseun a ese ta pe yin se je wa sugbon ke to lo e ku ki tu pada ki n pe kojo meji meta eh omo ba de to hun oluwole awon na kin ni bi ti won wa be na ni awon ara ile ise wa bi radio 103.5 won lo ku ojo meji meta ton ti gbohun yin gbe yin mo ni ah ni e ma wori baba nbo lori eto e a de dupe ta pe yin te je wa
0: the prince be o
1: o na n gbo o
0: o ma bi ni pe ojo meta ta ti ra gbe
1: e wo
0: won be sin le le o
1: won gbohun soke labi aso o
2: kan pelu sa e pe fun agba ti boda lesa
0: e se wa a dupe won
1: o da ba mi mu owe ike to lo hello
0: hello
1: yeah esa le ba mi mu owe e je mu owe yi fun yin ke to lo e wa ba wa pa lo apagbe kan e wo le fe se nu mejeji so wo yen le fe mu ni abi a lo yen le ma fe fun mi
0: a lo ni ke fun mi
1: o ya e fun wa lorin a lo apagbe kan
0: orin le mi nabi
1: eyin le ma fun wa lorin e
0: Oda, 103.5 FM
1: lewa e ma yi kuro baba e se ti a pe yin te je wa agba yin ko tan ni ori e lagba olo iwaju waju bayi na la ma ba yin gbogbo gba e seun e te ba ti wa ranti ke pe mi ke wa ba mi ki e ba mi ki awon eyan kan tabi meji ladugbo yin ke to ma lo lale
0: o fe ki ore mi atata chief raimi atu baale owojo
1: baba niyan
0: ba mi ki won ke ba mi ki won awon ati yawo atan igbe won o tun fe ki baba mi aigbe baba mi aigbe they must aigbe
1: baba niyan
0: won dajo wa
1: ladugbo
0: be ni won ton je alowo tun mi niyan o tun fe ki alaji ba pe lorupo mi na ni won awọn naa ọlọpàá ẹ bá mi kí chairman mi kí cda mi mr ayédùn
1: àwọn náà ń gbọ́
0: àwọn àtẹ̀bí mi láti gbogbo wọn
1: gbogbo wọn pátá náà ló ń gbọ́ àwọn ogun wọn ló ń pọ́ ọ̀dà 103.5 FM tẹ́ bá ti rántí àlọ́hùn ẹ pè mí padà kẹ fún wa lórin tó wà nínú àlọ́ náà ṣe ọ̀dà sà ọ̀dà. Radio 103.5 FM lewa asha ati ise na ni to thank God lowo lowo to ba wojo ago a ma ri pago mokola okinku iseju mere kini nkan te yin mo nipa odo titi kile mo nipa asha yin kile mo nipa ise yin kile mo nipa ilu yin ti e fe ka wa go ka mo te fe ka won yin mo ah to agbole temi le nkan ta nse ni ilu ti wa le awon kokoko to je ka di eni ti won da mo yato lawujo o da ai ti won se lodo temi o tun na yi ti won se lodo ta won omo ba de to eya ai ti won se lodo ta won ade to won tun yato se ti won se lodo ta won lola iro o inu mi ta mo pe a le so bayi kan ni o da na e ma bo e je ka se odun wa e je ka won eyan kan wa wo a fin gba sha wa laruge a fin gbe awon ise ta nse gege bi omo yoruba lara ise wa lara asa wa soro nipa kini asoro nipa aso wiwo be na la soro nipa irun sise be na la soro nipa ounje ni jije a de soro nipa iwa se mo pe ni ose yi to koja asoro nipa owo ti eyan ma ni ibowo fun agbalagba asoro yen ni ose eyi to koja sibe sibe siwaju siwaju si a ma so awon kan ni opopolopo e je kin doke lohun ki ra mu ni ranpe wa si etigbo a wa pada wa lati ma se e ma gbagbe 0704 700 3341 0704 700 3341 ni number te pe ti e fi ba wa soro ni asale papa ni abala titi owe e kan ra mu number ni le baba mi pari owe on ati pe orin alo apagbe iyen na wa legbe o te ba mi ko orin kan ninu awon ado ite ti mo ti atin so ni aye atijo ite de se so nse awon mo kuku wa le ewo le yin momo mi te fe ka mo aburo mi ke fe ki gbogun ki mo bo e se a 103.5 FM asha ti se.

0: ni kon wo ni upaki baba ba tun pariwo eya upaki.
1: Radio 1103.5 FM lewa ke mayi ku e ku asale le ko sin yi ni ti e wa te tin bo wa asala fi ana lewa adipe lo olorun ba bawo ni ojo ojo bawo lo sese e pelu ojo yi to ro yi jo si nro lodo titi yin ni abo ti da se sa ti wa nkan gidije bi ke ko to sa gbona e ma jojo tutu e ma da bi awon kan gbonjo o ba ti tutu won ni je mo se la la la la la ti o ba ti tutu awon ni je nti won e ma jo won e jo tori olorun unje te ri pe o gbona eyan kan lagun mokan lati koja be ni agun mokan lati koja sugbon ti ebi ba npa yan te yan de fe je emi ani ko da ko je ti ba sa ti mo pe o jijade laaro araye joko fun boya bi wakati kan tabi ogbon seju ke koko joko daada ke je ko je yen ko da ko sile ke to jo ogede le gbodo je lowo ale yi tori po ma pe o si ma lo didi wakati meji bi nkan ko to da didi le fe lo sun te ba jo gede tan let it show boda se po mi to lowo rowo le fe mu ke ba mi mu ti ala ti to le miliki daada ti miliki idun e ba mu miliki to dun daada kede fowo soya tori po o sowo otutu ni asale 0704 700 3341 0704 700 3341 ni number yen oju opo yen o ni yen ka pe e je ka mu owe ka pari e o sowo to le aja mo yi ka pari e labala asa ati ise ngba ta ba pari e tan alo apagbe kan orin alo apagbe eyi ta mo daada aja ka mu ka ko ka de fi ko ara wa ni ogbon kini nkan to ko wa kini nkan ta wa gbon mo pa ka fi ko ara wa logbon ka wa ba mi mu eyan kan tabi meji ke ba mi ki ni odo yin pe won ko jo meji meta ba se ma gba ni asale na ni 103.5 FM lewa e ma yi. Ooh, I'm not bad at all.

kọti ara won kokan ti ya nko awon eyan ati ni aso yiun ati ni gbogbo e lo sisi o di yeyin ti ya ti ko ko to fi le aso bora ile e si wa ni osogbo ibi to gbe o si wa losogbo te ba fe ri awon nkan be e si le lo si osogbo lati lo wo te ba ti jojo aba te ba ti debi ta aba erora rin gere gere bi igba te n lo si obukun e le gbabe ke gbabe ja sabo losogbo e ri tabi te ba ti debe te ba ti dori tabi so ti n wo moto to n lo si ona eh soke koko beyin lohun te ba ti gba ibi waju ile oba eh ke ti e bere ke ni oda ile Susa Wenga ni mo lo wa no we sin tabi kon so mi pe ye yi sotun ke ma lo sibe ara awon kokan to je nkan apere awon wa le ni won wa sibi ni e ma jo digba ta ba so gugu e ekun iyawo a soro ekun iyawo nigba kan ara po ti di odun to koja pe ta ti e leni to le sun ekun iyawo oda ti o ba di ose to nbo mo je ka fi je ka fi se amurele eni to ba le sun ekun iyawo to le sun ekun iyawo bo se nsun tele ani ebun ta ma fun eni ka fi se amurele eni ba le sun ekun iyawo ani ebun ta ma fun baba so nkan kan nsin won ni idobale ti sonu o to ni ah no ah wale iwo lo ti dagba to le wa bomlo o carry my dear e wo o lo dia fun eni to so pe mommy hi mo so la ni ose to koja asiko oro ni o ti to mo mo pe eni to se mo mo emi ti yin tooto yours truly awon mo le mi mo tele anti lola ogba ro mi biere biere ni you don't do that e bula ma bi da kene ani gbogbo won ni grandma kile sele mo de ah won de n ki o de n se bayi kan lo nta lo njo owo si ta legbe eyin agbagba yi ewo ni ka ki omo ko mo se bayi ko na owo sagba la gbe hi hello ko te ma bere si ibi ta won agbagba tin se aye si fun awon agbagba ton tin se aye si fun awon omode ton ma ki hi pele ma ko jo beta ma se dada ni omo mi ma ni hi ko de se pe o gbe ilu ebo nibi ti iyato eje ma bo le 103.5 FM Lewale Emayi 0704-700-3341 bi e kan lodun marun odun mewa ni won ma wale se mo pe ton ba pada ton ba wale ton ba ri awon ara ile won tabi kon so pe eni yi anti tabi kibi won mo bo se nsaye si won de mo bo se nse akonle ju awon omo kan to ye pe won wa ni orile ede wa Nigeria eh boya lu Eko ni won wa ni boya Ibadan ni boya Osogbo ni boya Abeokuta ni o boya ijebu le lomi wa boya iseyin gan le lomi ngbe boya oyo ni elomi inu oko lo ngbe ko gbe gboro ṣugbọn to ba ri awon eyan to ye ko pon ni to ye ko ki to je agbalagba o ma se ajuwo si won ni hi be awon to ba toke okun wa awon ma se auntie, how are you? Kiniko.